0: Ni an bagay ka fe mwen tombe leta.
1: Ni an bagay
0: an che yo ka fe mwen pet fwa.